0: Zaki.
1: Hai bu.
2: Siyo yami shayo mqiqo noma ngithi ngivala amehlo.